0: Nabi, Nabi, ini apa? Jadi Nabi?
1: Ature amlet prano niki. Nah. Katangkil ring sudesno
0: niki. Sira?
2: Sadu sudesno.
0: Nggih. Iya, ature amlet prano kan, Dan? Nggih. Nah, durus semua durus.